Ari, nasulat ang terbapa-bapa anakmu. Mulih kaya aku pepagi. Mulih minta kita merdeka anakku. Rasku babangai pepagi berita si mengkulu. Nandai kam anakku.